Mi sa ako mo ka dagosa. Do siya sinikilag, ako nang kadalora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.